0: Tlhagolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke leboga karabo Motheletsi Thobeni. Dintlhagolo tsa ditaba e reng edere. Mokgatlho wa Democratic Alliance DA ka boripana ka mono provinceng ya Limpopo o re o dumela gore go na le tšhomišompe ya mašheleng ka mebasepaleng ka ge go na le kabo ya go fokola ya metsi. Moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa o re ka la nne kgweding ya dibatsing e tlabe e le letšatši la maikhutso ka ge dikgetho tša mebušo ya selegae di tlabe di tšea karolo. Seopedi sa mmino wa Lekompo letlhogonolo Katlego Chauke yo a tsebagago kudu ka la Shebe Mapena.

0: Lekgotla la dipoledishano go setišisa go theletša batho. Ka mošupologo, re atlhatlhatša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba le 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo o dulang gona a etswa a le bogong.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be spenkwe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka setlhagisetse bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
0: La boraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke bangwe ba morutiši ke pitso. Fale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
0: Mola ka labone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetša le ba le gore malaria e gona matšatši a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho gano kwa a tšhabelela ke phišo a rema ke tlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bošego a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuduga phika tše kwane di bona o tseba gore o dumile ke mennang ke timela bookelong.
0: Motheletši, sefito ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM, setiši sa go theletša batho.

ke ka botlhoko bolo gore ba pele fale ga re letse bjaka le fula malema dineo lethe mohu o ba dula ga makanye yena o tla bolokwa mo kibelo bo ro lebelego wa di 12 yena o tla bolokwa dirapeng tša malesa lefaseng la ments tirelo e tla thoma ka iri ya bosupa mo mesong pego e tlhatsetswe ke malema buti lesiba ke ka botlhoko lebegolo ba pele ga re letsebiša fa ka lehu la rama ramoshaba monang sam mohu o ba dula moletši mošate yena o tla bolokwa mokibelo wa di 12 o re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tša maleka ge e le tirelo ya poloko yona e tla thoma ka iri ya bosupa mo mesong pego e tlhatsetswe ke Michael Ramoshaba e le go abuti ya mohu Jeriel Ramoshaba e le go malome ke ka botlhoko lebogolo ba pele ga re lebegela ka pego ya lehu la mamaregane Nozibi Jacobeth mohu o ba dula ga dikgale titibe yena o tla bolokwa mokibelo wa di 12 o tla bolokwa dirapeng tša mabetella ga dikgale ge e le tirelo e tlo thoma metsotso e masome a mararo ka morago ga iri ya bosupa mesong pego e tlhatselwa ke Lydia Silas le Mushadi e le go bana ba mohu ke ka botlhoko lebogolo ba pele ga re letsebiša fa ka lehu la malema dineo lete mohu o ba dula ga makanye yena o tla bolokwa mokibelo wa di 12 re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tša malesa lefaseng la ments ge e le tirelo ya poloko yona e tla thoma ka iri ya bosupa mo mesong ge e le pego e tlhatsetswe ke malema buti lesiba ke ka botlhoko lebegolo ba pele ga re letsebiša fa ka lehu la ramoshaba monang sam mohu o ba dula moletši mošate yena o tla bolokwa mokibelo wo wa di 12 re o lebilego yena o tla bolokwa dirapeng tša maleka ge e le tirelo ya poloko e tla thoma ka iria bošupa mo mesong pego e tlhatsetswe ke Michael Ramoshaba abuti wa mohu le Jeriel Ramoshaba e le go malome ke ka botlhokolo bogolo ba pele ga re letsebiša fa ka lehu la mamaregane Nozibi Jacobeth mohu o ba dula ga dikgale titibe yena o tla bolokwa mokibelo wo wa di 12 o re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tša mabetela ga dikgale ge e le tirelo ya poloko yona e tla thoma metsotso e masome a mararo ka morago ga iri ya bosupa mo mesong pego e tlhatsetswe ke Lydia Silas le Mashadi e le go bana ba mohu

ekribeletše metsotso se difigola peleng potswere ke ya masomepedi šupa ka moraga iriela ya bošupa re a leboga bošekong jo bjale gone go tswa dipapadi re tswala pele motheletše go boimanyana setlhapha sela sa Marumo Gallants ba tlogela pele ba kobile motlhatlhi wa bona a ke balala fa ka phuti mogafe jale re no ba re sa tsebe gore bothata go bileng ka baka la gore ba bangwe ba bolela gore no mogafe o ba swanetse gore a ba lutse ka nako wa Polokwane City ba bangwe ba re he phuti mogafe ba nagana gore ke yena Pep Guardiola wa ka Polokwane City go diregileng ga shala tlogela Polokwane City a yagana ka fa le Marumo Gallants ke lekele kwa botšha ditsebi tša kgwele ya maoto ka baka la gore kgwele re sa nka ra ikitimiša e tla re ga kantšha mara nke re leke go lebelela tše di ka ba di dirile gore a rakiwe go rakwa gona o rakilwe le ge ba ka re ke mutual agreement mara o rakilwe pele ge re lebeletše fale o rakilwe ka morago ga kgwedi tše tharo 3 months in charge hei taba e ntshware ga botse motlhatlhe wa Marumo Gallants o rakiwa ka morago ga dikgwedi tše tharo taba ya se yona a ke tsefe bjalo o gopole gore ga a šala a kobiwa se se tlhotlheledi ke taba gore setlhopha sa Marumo Gallants ga se nape se šoma ga botse mo go Betway Premiership o gopole gore ba na le di-draw tše pedi ba bethilwe ga raro go dipapadi tše tlhano tša Betway Premiership a ke tse moteletše mfounu e leng botse gore na ga botse go diregile 015-268-2135 Puti mahafo kubilo. Was the decision justified or it was premature? Bona puti kufa yonam teleji. Was the decision justified or premature? Justification ya kakogoro. O ne le di-draw tše pedi o na le diphenyo tše tharo go dipapadi tše tlhano go tšeke di badilego a kobiwa mošomong kele go ya ka wena sephetho se tšerego ke Marumo Gallants se lokile goba ba tlogana pele ba tshetše pele morupa olla diale se sengwe ba re se dirile ke gore ba ile ba latlhegelwa ke thuša motlhatlhe e le gona Musa Bilankulu bjale re kwele gore Trevor Mtiane o tšea marapo a botlhatlhe for lebakanyana go ya ka dipego tše le gore go re kgonne go ka fatolla ba re lafata ga le boe fela re kgona go kwa dipego tša gore setlhopha se sa Marumo Gallants ba tlogane pele ba dira boikgokaganyo le motlhatlhi wa maloba wa Simba SC e le go Dimitar Pantev ba re sebaka se ke sana sa gage ke ka mogolo gore go mosekase kwa dipapadi molelamane segale o boletse ka yena monno gore go shetse ebile ba thomile go ka tla go lebelela gore na ke ma motlhatlhi wa permanent bjale potsiše ke gore na ge Marumo Gallants e fetola batlhatlhe e sale ka pela so na se tla ba kgontšha gore ba efoge selepe sa magagane na potsišo gape ke gore na ge motlhatlhi wo e fike nnete wa go tswa kwa Afrika ke ra go setlhopha sela sa maloba sa Simba na ke diphetogo tse le efe tse sengwe gore a tle a di dire ka gare ga setlhopha se sa Marumo Gallants ke tlotla ke botšha ba seke se ke ba dipapadi gore na taba e bana ba e bona jang a gone taba ditaba tsa go amana le Oscarin Masuluke leboto le ebe le mošitiša gore a ye go setlhopha sela sa Kaizer Chiefs go bolela go ne le dipela tsa gore le tlošitšwe leboto leo
biale Polokwane City goalkeeper Oscarin Masiluko o gona go ka tla go kgethwa mo mafelong a beke ka re ka tlhopha sa Polokwane City ba re ditaba tsa gagatsa go amana le registration di lokisitswe o gopole o ne le mengwaga e ka ba go ema sometharo tharo bjalo o ba leloko la setlhopha sa Polokwane City bele ka free agent morago gore a gaogane le setlhopha sa Stellenbosch FC mo lo re go o feditse mengwaga e meraro a le gona bjale o jere go tloga ka di 20 tsa Agostos o ba itshidulola le setlhopha se sa Polokwane City o gopole setlhopha sa Polokwane City ba tlišitse o mongwe wa ba thibadino ba wa di goalkeeper ke bona fa ka Lindo Kutle Mathebula bothata bja gagwe o na le kgobalo ya bjale ge ke tswela pele Polokwane City e re go na le kgonagalo ya gore Masiduke a ka tla a kopana le setlhopha sela sa Kaizer Chiefs ka Mokibelo ka mo lepatlelong lela la Peter Mokaba ya gale ya ke tshedingwe tsa ditaba tse di tlogana pele go lešedi ka kwa setlhopha sela sa Polokwane City go le lengwe ke lebeletse setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns ba bua ka gare ga lepatelo le setlhopha sela sa Sewelele o gopole ditlhopha bobedi e santsane e le 0-0 ga go ne anositse go fao ge ke napele ke lebelela sona setlhopha se sa Mamelodi Sundowns setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns ba re ba kgonne go ka ngwadisa sebapadi sa Bafana Bafana e le go right back ke bola lefa ka Thabang Matuludi go tswa go setlhopha sa ka Polokwane e le go Polokwane City o gopole gore moralo ka morago o signile kontraka ya mengwaga meraro le setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns le koketso ko pele ya mengwaga mebedi bjale Matuludi ga isa le sebapadi sa Polokwane City bjale ka right back o ile go setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns setlhopha sa Orlando Pirates ba signile sebapadi ya sa go tswa ka kwa go Marumo Gallants ke sebapadi sa go raloka gara ga lepatlelo ke bolela fa ka Beki Mabuza ba ma signile on a permanent deal o gopole gore monnao ke the attacking middlefielder o ya go setlhopha sa Orlando Pirates ka moraga gore a nape a raloka dipapadi tse 35 go tša Marumo Gallants gomme go tsone papadi tseo a kgona go noša dino ke kapego tse tharo a provider assist ye tee bjale kgato ya itsere go ya go setlhopha sa Orlando Pirates e tlogana pele e le kgato nngwe ya go šiša kudu ya motlhatlhi wa Orlando Pirates e wena Absalom Okodu yo le gore o tlogale pele a rebuilda setlhopha sa gage go netefatsa gore ba šireletša mogopo wa Betway Premiership ka bogware le botsweledi le go netefatsa gore ba kgona go ka šireletša MTN 8 Carling Knockout Titles re sa lebale le gore ba lebeletse le gore ba tlo computer ka kua go dipapadi tsela tša CAF Champions League taba tse di ya kwagala bjale go na le sebapadi se le gore go se tlogala pele se tloga go se ya go Marumo Gallants ka loan bjale deal ya bona gare ga Beki Mabuza go yeng go setlhopha sa Orlando Pirates Marumo Gallants ile ya rena re kgopela gore le re loaneng sebapadi e le go Daniel Msendami le Obdoluye Mariko bobedi ba tlo joina Marumo Gallants on what we call a season long loans gore tlisimo ya ka kera di game time nyana ba improve le performance ya bona eish tabeleng ya go a ke nyako dula kudume go Marumo Gallants le Pirates nke ke tloge fa re tlogana pele re kwele gore mamafelong a beke re ya mo gona setlhopha sela sa Polokwane City ba roka setlhopha sela sa Kaizer Chiefs ka Old Peter Mokaba Stadium re kwele gore go ne le dipolelo tsa gore the new Peter Mokaba Stadium e lokile ya nkule botse motheletše re be re na le lehutso la gore papadi ya Kaizer Chiefs le Polokwane City e tla ya go the new Peter Mokaba Stadium
ka baka la gore dipolo le ditshule tsa gore letpatlalo le lentshwa la pitsa mgaba le lukile. Yeah, in terms of what about like the pitch, yeah, le di facilities ba re loka mgawa di malala la hotse empa ba re go tshule se phetho se lo tlhokana pele se dirile ke Polokwane City le PSL gore bona ba kgopela go shumisa old Peter Mokaba Stadium. So makhosi e yang le le tlatseng the old Peter Mokaba Stadium mara le tsebe gore reason ga e gona ya gore lone